talalok prosperader ka negosyo ka kah ko ka kakula kung ka kandel ko wentak kar ka kukula aum ha wentak kar ka kukakri ko honan ha na wentak weni chach di simon kitongi wentak negosyo ko kukri ko honan ha na wentak weni chach di sanghurin.